Lekali mba kwenzimbi ya sipozo na nga matolenda basi kupatela zona ngenzimbi ya toba umzamo utijaneluye wukulwe ngukumo kutaze recycling no kutaze abandu kuba patate ukanduvo lendalo kale usisikweni e George Zolo ija la matota matatu na mapini na mabini acholo kukwila na kudungula mkubwe e-healing limisulio mshamashu mabina nanya kuseptemba nkundla kamanji e Winebeck Zolo kupope indota eni minyaka inga mashuma mabina nanya kutalia seto torrens biku kefu nosapho lwayo esitolobhe emva kutshona kwemoto emlanjeni erhoko river inomntu omnye ngaphakathi izolo kusasa okanti inkundla yesithilo sewoster igwebe omi wasezimbabwe neminyaka engama-33 ubudala ubomi entolongweni ngorhweba ngabantu namatyala anxulumene noku zifumane ziphele ngentsimbi yethoba ngolwimi lwesixhosa.